0: Nareo modikedia, wamudinyo jumatatu ginege njumaa, dha mugwanja ginege dha kenda siya mudinya, nitanagira na Karemi Magi, aka Totola Embu.
1: Nera kenera ngai, netondo wago Tonya Mabinda mama nga mukenera, neondo wago yetekira gututu wa matigari make nga mukenera, netondo wago kura modikedia, netu wago tago semania, mudinya wenge muradime, mande kumaturi kana giatire modikedia, uyo nugu mudinya, uriangaya turadimera, netu wago nugu kenera, natu kenere waringi.

0: Narimo modikeria wa muthenya wa Jumatatu nginyagia Jumaa da mugwanja nginyagia da kenda sia muthenya nitanagira na Karimi Magi aka Totola Embu
1: nera kenera ngai ni tondo wa gutonia mabinda mama ngamukenera ni ndo wa gwitikira gututwa matigari make ngamukenera ni tondo wa gukura muthikiriria ni twabota gucemania muthenya wenge murathime mande ko maturirikanagia tirire muthikiriria uyo nigu muthenya uri ngai aturathimira ni twagirwe ni gukenera na tukenerere wari

0: boy, wamu denyan cuma tetungginyan cuma. I'm loving how the music sounds. Kavarari kivuya menuko time, duka vitwe. DJ, can you play that song?
1: Mutumia wa wonde akoragwa aina kiroto kiroto ogia gukura kurera gutiga ngumo na nginya kuthondeka utonga atumia matweka akutherema family ni siroga magia na wogu itora rikathi na mbere wega na maundu monde mambagiria na murata wa kembesa uria witiketie iroto siaku na nginya kuvotithia guikinyaniria fanikisha kuvotithia atumia kuthina mbere gwekuria kuvitukira nenda asio kinyaniria mathomo makuthondeka utonga na ngiregia utethi.

0: Mata.
1: Thank you. Yes. Ga kane ko?
2: Ayanya.
1: Yo.
2: Oni yero giranda ni haga nyombora.
1: Ko ero atyo mundi.
2: Nyombora godine dine.
1: Ee.
2: Noni nene muziru anjiria da mugiria haga nyombora.
1: Yes.
2: Nani nyambiru anjiria da mudi mugiria gore ga mumu.
1: Ee.
2: Yo gende mulu do amuru kanyagi na zege.
1: Ee.
2: Yere do ni wanda angina wanjira fundi bunene wangu lo.
1: Ee.
2: Hello.
1: Yes.
0: Okay, this is Bawa Kirepa Jaro. Brava Kanyambora, Mamma, the Ugazi and the Mako Kora Kirema. Mako, my Matango, Mona.
1: Yes.
0: Yako and Dara Munyari. Baraka Munyange. And the Vanga, because I give away the one girl. Ya kora kwa kwanga ile kora kireare kora kirema kora amabida kaga.
1: Thank you. Yes, hello.
3: Mugenge.
1: Yo.
3: Ni Bishop Keringa ne yanga Carolina ye.
1: Ko ero atia Bishop.
3: Ni ndiye ni nane wanga ndiye ngo dikirete ni yete ya kutus.
1: Eh.
3: Ni unani sikasiere ndiye mwegwa.
1: Yes.
3: Jero kiremba.
1: Ehe.
3: Jingu wa mutu ovare.
1: Eee.
3: Na mwono kutu watu jero kavuti na mekozo wae mutu wae makema.
1: Ehe.
3: Na mazambi kumonde na mendi ya kivoye kika na anarele.
1: Ehe.
3: Ruembo dobekere abosho mesa crime.
1: Alright.
3: Alright, alright.
4: Mwenga.
1: Iyo.
4: Paro wate mzee.
1: Noa kabora.
4: Na wu mzee nakapaka lai.
1: Eee.
4: Hari hari ane nebo mano.
1: Okay.
4: Ingin nanti kan main kiri matura hari.
1: Eh.
4: Kau baru kenal musio lagi gua.
1: Yes.
4: Mana nadi zaman ni mai suka?
1: Eh.
4: So siapa kaki enggak?
1: Eh.
4: Kaki rena mau gua madu gua kerola kaki gua angguna.
1: Yes.
4: Nada mereka nuri na beri aku anu ambogo na wan na wanjira budu aku na wanju aku tadi.
1: Eh.
4: Nada kerabu mutam boleh mukengke.
1: Alright. Yes, hello.
5: Hello mukengke.
1: Yo.
5: Ni gitonga ni hapa imani mbuti ro kivute.
1: Yes, gitonga.
5: Wogo uti na zina.
1: Ee.
5: Mwato sukumete.
1: Ehe.
5: Wira wa mwaro njege na rati na mbere kuku doko na rati na mbere.
1: Ee.
5: Ana kwe ba kupe kuto mana kuiri kwa.
1: Ehe.
5: Aya njira na yoto rati na mbere mugu njege kumakura kalingari ukitewe no.
1: Ee.
5: Tulona inenge na yoto mengi na gari arukungu mitenye tayi barasai.
1: Yes.
5: Itu ukur waktu hari Uma.
1: Nehe.
5: Mudul dia dia mumo non biri agoke dia mono na abirate kuai muru.
1: Nake dekazoi di.
5: Abir agoke dia mono na akapotane mukase mani kura kuai disavani.
1: Ii.
5: Ruko kukebute mudul dia dia mumo daruga mirere.
1: Ehe.
5: Na kiri sovai vara mukawa di na jaga wa Uma kura mungure karo na sovai vara ay vara ukiri ay vara jombere.
1: Yes.
5: Kure makengi silanda iba ukinyo na mko karinge.
1: Ehe.
5: Na njopu wa muru wambura na mko karinge.
1: Eee.
5: Na menjamuredi ya eva laki andazi nakuo karingaritie suwa katongu.
1: Eee.
5: Na ke mudhulio sio na iku wa geto wa mbisobu, eto wa mbisobu keringa ae Carolina.
1: Eee.
5: Nina mukevia muno muno na mundu guwa mbea kuwa na wambare ya kuwa nguja.
1: Yes.
5: Amuere de la maquedia muno na kasire ay que vemos nada mujer que droga mero musimo no akanya na irobi bengio.
1: All right. Yes, hello.
6: Hello, mugenge.
1: Yay.
6: Ni ali amumo kuma ke mote.
1: Kuero ati amumo.
6: I go ko de kina de na to go wa go mundo ro ngwa ta gera mo leja kuera.
1: Eh.
6: Wako vwe tatiyo kaparapara wako na akura ndike sokera ndike.
1: Alright.
6: Yode huu Marumana nilegwa nena mwone lageri korea hivyo nge kwa takozi na mwaka kata ni onduwa giri kari uwele kwa tari umondole kwa aleto aoma
1: Hassan. Eee.
6: Iwa zikene diya bayi araru manga kazo kakuga ati anduwa mwema kamo sapoti.
1: Eee.
6: Tengke gua marurumane na monole una dikiri dia kuruan dino eretua nen kualen tai ni kane eretua dia teru mo mo dong gua ukia tu megu Kenya.
1: Iye.
6: Rĩu mbiaca icio niĩ ngĩgua rĩu ana na gũtuĩka ona naria ngĩgua ne gũgatuĩka nĩ ndonyiri ciaca kwa wĩ mwaro nĩ rĩu bai mũndũ akarega kwaria mũgenge
1: tũtingĩkira maũndũ magĩcokaga
6: gũtingĩkira rĩu ta rĩu barabara yaũkire nĩ kũrakena nĩ ũndũ wa ũguo aegua gĩtonga ũguo ũboro wa barabara no kuma kĩbũte kũthiĩ ndũrĩ yaũkire ĩkĩgwa nguba mweri wa mweri mũthiru nĩ yathiri mweri na kĩndũ na mũndũ wĩtagwa ũrindũ nĩkĩ wathiĩre manager wa mangi ĩngĩ ĩkoragwo arĩa magĩtwĩra gũtikagomeka na gũthondeka maandamano rĩu nĩ wamenya rĩu nĩeterere na mũndũ ta kareba ingĩ ũrakua mũndũ kana kũragĩa kaũndũ era gwa ndagĩka kwa andũ ake mataramwĩra bai rĩu mbari ũguo no anduĩke nĩ narete thiaca rĩu wĩgucage rĩu
1: Ah, saizi te siasa ni uri akuri.
6: Ni ni uri akuri murenge.
1: Yes.
6: Iya ga wajibu tiene na ndikariye muno tondu tura kwa tena ni saba ni tutuza ga kundi ni eko.
1: Eh.
6: Leo ba tinde na tonya leo ni na tonya zenye ya kere kere upaka kiondoka nini. Kwera kwa magendo ni mumatawaraga. Rĩu mũndũ mbecaga mũthengia makĩbũtĩte magĩtonga wanyama tondũ nake nĩ ũbuataga nyayo ciake ndũtiĩ nĩ mwambĩrĩria
1: alright
6: nake gaciĩ nĩ ũndũ wa njenda nake arũngamĩrĩre kũrĩa kĩthĩmũ na mũndũ wĩtagwa gĩceco wanacirĩ wa kũrĩa na kaningĩ wa makengie wana Elizabeth ũcio wana mwarimũ poga kiabu na njerũ wa ngararĩ kũrĩa ndakariganĩre na wana wacirũ ya rozi wa kuhulia kangi inga nda karigani kama ya na vilisa wana monika na wakaze wana seba na wakulia kamu dhala na iti tunga na giambu kiti kangi nyeva uu mugenge na nwato kato vikiri tu kivuti na wange huwe ni angu wambo nda wa mambira ngo kevye munoana joni wakapuriere hava
1: thank you Dagi kane siri tikareti ese vandada ikumi na imo metambo di top simora fama Gaki tamba yo design Lekigize komenti ya kuthi inuwa Facebook page yeto Ya wemore feme sms line 3202 Rukete na kiko wemoro Ita kwa Friday ting and tinga Hashtag let's talk more music